yali wau dila mopalongo to hitua tua ua ti diopo udong ko hepeta lo dulahe ti diopo uma peta amei lo polo dulahe beti inde bo oditopo wa tia mohindopo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.